0: Ungala Ayanal.
1: Tangram.
2: Kaula pukul tas raya.
0: Parin, iya. No, di panang mehiling babae.
2: Ya, ikaw nga magdama utusan.
0: Lanin!
2: Siku asup kanai gaburu,
0: iya ta.